weak sen yuse kamzor yo gan che tene strong sen mina shande yong la sia tene ani sin ji wa artificial neural intelligence wa de chi ma sen dang thing wa gi phone na la lap tang ju la chala gi ton na gya ra de gi ya mi du ba mi mang che da apple user gya ra de gi siri user to tene yang wa gi phone le chi tong ji dang thing ke application of chala da ra te so na video ra de gi te so wa de gi recommendations ya mi du ba wi gong bo de ani ki na jil yong wa sia tene ya agi sin ji du tene hotel artificial general intelligence yes ya to hoyin nem ngan ma ki ani sin level nu se chea jin du sia then even now wa mi gi na jin zona che intelligent ra ode ge program ki tong asia then hoye sin chea jo kwa se yang artificial super intelligence se then hoye te mina mat she chen thu pa yin du sia uji ri gya kar to yin then ai yer ke tang na mina mat ya po kwa sia chil se na inelo then single phakang ge yin mang che uji gya kar to single phakang yo single phakang jo na namshi ta na yo kwa sia loto ya po ke na ki pil chi phe gu pa chi phe gu gu shu ma pa se ta na yo kwa sia doctor ge yin dang thri na sa mang che la then nga ni lo diagnose cho nyu na kwa sia nga le na chu tong su tong je na song na thopa de sha na che dangdring halam machine jine dik do mindu ba ai mia sene tene gyowa chi tan den ma yong du se ibi gune lo lobjung wa minang mati yer ke pu de ga se dangdring ki thuila online platform minang yoga o tene tu ge silna de ga se tharing bi tu gi phil quality education tho wa sia tene AI ki khepsang chi go basne hoyne lu mi bi nyundu ge de nyung du dwas ya kho me as ne ma risk neng kyu ga sia tene ya 24 ghante available yo ga sia lewa ge ina leler pu de ga sia dang thri mi ge daily application phone ta na camera ra da mi lo yam bo du gum yu so na yo ga sia dang thri mi ge mula phone ne tang da mi bo yu gum mi na mat le lam cha de ga sia tene yang data science che robotics che software development cylinder yo ne odi gi phil ma wong tak sang ina ya bo ga sia ma wong bo mi na mat ya bo yo ga sia tene ibi tene no dare yo gwasi no gel che go basen tene i minang mot kun bo yo gwasi tene mi ge ina ya lamna me kan chana che tene berozgar mang du dona che tene go yil la i nang jeru tene che se ba ngen sem rang odi ge yong ma si tene hoti ple ai le minang mot yak pu che je lu thona te che phoje che che ba minang mot kha che mo yo gwasi ta i gabla ani dikido ma ke lu nyam bo shinge na yin

Ta ilu nyampu ke gabla ten tiring kilerim nipa de tene uji piti vi tene tankar gumpa ke kola shena hin ten tankar gumpa Himachal Pradesh ke zila Laos piti vi tene piti ru chada kan gumpa jikindu piti ngal la tene tuirap chu sena tene phege ngari korsom ke tene bag jikindu sia piti gelpo kit pe nima gong ke shasan sena tene chawa yindu sia tene ting la tene khong thong jikabla tene Kong piti che sahar nye tene kong yi tu chung shu la tene desung gong la teta siya tene sahar chi piti nye minang mati sacha thaa rinpo che tene gyopo lo la tema ching nyi mani yong na si joa maa siya tene wati pila tene kong piti la nano vi lato chukta siya tene ting la thangar duirak chubdun sena piti vi tene rajdhani wa chawe yindu siya Tangkar sena tene thak ki taan ru cha de aang khal la siya siya Tangkar minang mati thangmo she luwa rang khu thak taan yokon se luwa digi minang yonga siya Tene Tangkar gompa piti ngonde ngapo ne tene gompa minang mati sa che mo che tene nying shu chi kiindu siya Tangkar gompa ta lo chik tong thal pundwa siya Tene Tangkar gompa jisipa 300 meter thak chi chik taan ru cha de ka siya Tene Tangkar ki phila tene thangbu bi tene pera ji ka yoga siya Tene pera de cha pe tangma shikpe tingma siya siya tene tangbu ki hisab se tene tangkar yul khorang tene mendok pema najin cha dekha siya tando tole la tene tra ge lo kor kwa siya tene sher ki chola tene sato khangri che lo bi chola tene mane khangri che nu bi chola rewa khangri che changi chola palang khangri che tene lo nu bi chola tene chupo cho khangri che tene lo shari chola tene kitling thang khangri yoga siya tene chang nubi chola tene gelpo palden khangri che tene chang shari chola tene chupo chokula khangri se yoga siya tene yangu I mege min ge norje sarane tene chisapo gongotan shuna yin tene mento pema nangjin thong nangjin yogan thaji jungdu ten thangar yul che tene khangri lag filter shi choling gom ba chade ga sia tene it thak tole lalamu gel lalamu ge bi chade ga yin du sia ngal la piti bi tene gelpo ngain sho ta tangsho nima gom khong che tene khong ni tung desung gong ne yos ten thangari khar che jlo thangari ngon ba nya zewen yin du sia tene wote ne lo tene khar yang shik sene geplo tang tang un ji tang tene wotu so yong Indusia. Piti Lungboy with an air young landed china, Levonyamo Devachi, Yogan Gombo, then Tangari carne chejal of the young, Chendil Yogan Gombo, then a Tangari and Gombonello, Tangasia, then a Tangaran Gomba Gelupi, Che Nando Yongasia, then a pitting a Gelupi and Gomba, then a Sumiogasia, Tangaran Gombache, King Gombache, Tabo Gombache, then a Sake Bungombache, then a Ningma Bungomba, Chichik Yogasia, then a

La thurup chukchik sene tene gyupe shasan ki tene la lamu yishib o khong yo sene tene gomba la gomba shik suen kira yang dubari geblo tanga yendo se chile sene nga la thangar du gunma rang chakpa rang o degi minang yunga siya tene thangar gomba ne lo tene ganden tipa la tene ngan shu lo tongan gomba palden geso yendo siya tene ganden tipa sene tene uji gelupi chwe nang jil ta lobyun chesho sene lobjung chesho de tene yendo siya tene o te khong lo nyibge thala nga la khong Tangaran gomba nilong kanten tipa changan shio kong yindu siya. Ten tangaran gomba wii tene sungma kongba kanto chi kong yindu siya. Tene kong wii tene kong la tene shaktaan piru solwa rango teki tabka siya. Tene tangaran gomba nilong tene tangbu wii gu tanga che pecha rang tene yang nang rango teki jalna minang yoga siya. Tene tangpo nga le ene tangar yul korang tene so jine lo korba siya. Chile sana nga la piru chakpa rang kunma teki minang yoga siya. Tene ote gen kyab na pila tene uzu korji lo po siya. Tene tangaran gomba nilong yang museum chukun jo yoga siya. Tene gomba wii koryu ge minang mati sangma che demo yoga siya. Tene nyutong duk la tene tangaran gomba la tene World Monument Fund ki nang jila tene chukun yindu siya. Tene chile sana tangaran gomba minang mati nyingba che tene thak rang thalwi tang chada kan che tene gombi wii tanga uzu sikpa la yoga tanga gya rang oti gila tene uzu se kena rang oti gi pila tene ili endangered site ki nang jila chukwa siya. Tene tangaran gomba suma jiga yoga tene suma ta minang mati chemo che tene oteru lama gi tasang che tene lama gi wi lopta khang che tene ground rang ote ge yoga se tene tujin chemo chukun chi tang so na tene phir tang ase tha lo mangbu jin el tene thangar ko bala zamling khawa khasa ne mi jal du yong en che khor du yong en da minang yoga se tene te yam ji in ta ik gabla ani kunjang du ma ke lu nyam bu shin na yin